0: Luzon, Sugod, Masanzo, kapibosyan ng Suvab, kumasa, Vivi Makikinungo, dahil ko sa iman, boss, kadazan, kadi Richard Binginos, ingka nagi Joseph Golombo, mantad kampung Mampilis, Matunggong, mamason nagi kumasa, vitambahot, dahil sa Bavi FM. Tawin na pa di, mantak diti, WhatsApp, nga eh, Johnny Upin, mantad kampung Kasusu, Topokon, mamasonzo, kumasavi, tambahot, paganakan ko ka, ikatutundago, kadi Johnny Upiniti, Hansanda Avasyam Hidaskaw, tumoy mo, miyampay balakat to si mamantad id savat, kadi Johnny Upin. Jadi, muna mo, zub mahavan telepon, kinangot ako. Kapivosyan, tabinay.
1: Kapivosyan, maliadi.
0: Hi, Kapivosyan, nagigid yung maliaka.
1: Ano na, abata daw di pain, no?
0: Nikot, divinasi. Nga, ako pa di do, nakakupi. Kabago! Mahani do. Bago mo.
1: Mahani do po, pukusambilan sa tanga. Iti na ti. Iti
0: na ti. Kaya hindi kao na di mga kan, bago do, mi guna, ano ti, mi guling, teko, mi ginapoy, kamay di mo. Ba, malaka, may no, sa yung kapan, no?
1: Ba, mapipagbuho, kumapahay do, paganakan, no, kyo.
0: Katawan yan.
1: O si sihat ko no. O si sihat na kade ibasa ba? Kung basa na no hiba no di awawasi no di daka.
0: Ika na ba? Tahodan mo liyak ka.
1: Ba, kumana gido di sir, yabi di tampinay ko, kampung Mang, kampung Kosigoy, kampung Nambazan, kawan ni kawan-kawan no, ni kampung Kituaw, kumana gede lo sugod ta ondom ko e maliaka dolis ano na ko sa mga ano na nikot kena ko sa mangugok ng otip ipo do bunodo na natok at tatan zono kyo anako dong nasakan na tatao minggu kyo sabi kasi nagkipakalidya din na ay Jejales to.
0: Ketawa dan.
1: Dan sudado osis rawasik kono dado. So betad banam so ina dana mo pada mikio kaditia moing.
0: Tepat.
1: Kumana gede ternak kuda so viavi kumana ede to Australia. To ingatan ko hita sanu dai nokio han san sudado. Tapi mo nai tuan do. Minta mong dia udah dai no. Ingka ka na kan to di dialis.
0: Mhm. Ba, ii no.
1: Oh, katawadan.
0: Ba, den ako no.
1: Oh.
0: Mm-hmm, ba. Dari pason mazade de Facebook kapivosian ay say bagiti. Robert Berto timbul tawaw kapivosian Christina Mary kapivosian ng Suvab ingka nagisiping awang Jeffrey Gilimon, Jonas William, kapivosyan, Dokong Subab, Jennifer Lim, Mabijon, Joseph Golombow, Itun Dr. Philip Malim, kapivosyan, Mel Andu, Sylvester Valentine, Lucy Linda Liduis, kapivosyan, Dokong Subab, Kumadiozu, katawadan, tutumay mo na po, may panagay de Facebook, Sabah VFM. Dari isa po pamahawang telepon, pagkwede mo makinangoto kapag nahoso, kapivosyan, tampinay,
2: Kapivosyan lagi di awal tampinay.
0: Ah, Kapivosyan Doris. Jadi. Oh,
2: iya. Jadi.
0: Ah, timpo dia sudah, timpo nu bagu dah memahusi di Malaka di Tino di.
2: Ina, ay itu nama minta dah silis ngah tu nak kau kau.
0: Ah, kau kau di kan ni.
2: Kau tu di main no.
0: Ah, baik ya, main no, pemusok.
2: Tawa dan kya di si Alif.
0: Mega na po.
2: Di pangkuho kuma pahay dia om tanak no.
0: Tawa dan.
2: Nagi di na no. Mika ako ba siya pagoho mitanod ka zina no kasi minano nga zina no na dati eh.
0: Aha, indap mo?
2: Ewo, dong kongon.
0: Ah, auzo diaw hino. Kamago.
2: Auzo na minamahaw to. O, so, ko izandi. Tabano
0: siya. Doy, kanabagi ha. Oy, padigi ha.
2: Nagakaan tiyalis.
0: Opo, okay. O, basi, okay, boy. So, nununu bo.
2: Dami, ipagho, kumakasipa kumanga dito. Kikinawangan ko. Jadi Florence Pongau, Miri Ido, Tati Tulat, di Gendut, lagi adik-adik, Tawa Dan Kyo, Ronu I, Ba Belanja Nu Doko, kumanagi di Hilmi Alasa, Tanak Nabi Da'u, kumanagi di Regina, lagi Lina Jalimik, dati siya sembayang dengan Vito, dengan ku sembayang Kyo, Ina, aku kupo ohivan mengungkap kuma di Pakku Helen Kosimis, Lili Kosimis, dan juga hidas kaya Kak Lili. Kuma nagi pabinaay ko di dayo, Kampung Mikik, Papal, Jeffrey. Dan juga hidas kaya Jeffrey, dak ko hoho dong da aku supaya nak apa penelpon dia tu. Kaya kena ti mahoing. May zoon na pati nga minkukuk na palitid, kumbisaan. Kumain naging nga video, tam nga video, kinuwangan ko ang nagtagal-ait nga video. Nakuhungaw na pa sa tiyo, so wala ko din, nakututun na may dago nga video. Kumain naging iti, paganakan ko nga video, tanak ko tatuog, isang tanak ko tamuhok. O, bipo di, Alexander di, nangihan ng bo, sa si Dominic, kalanja mugal petay spitang ingaton ne pamanan yo gono po no kozata do pamau no dititio do do magovito ulita bo ongkozon ne na maton do mintong betan nalun mai do oh my god kono do minamangun do ma panau au ku pa hirani kuguan sio do ditidamin ditayalis do pindi kauso si do kaminis na sa sida ko nga o di mamalianti di hod ramayari na mangungkap na ko na hozaw. Sabi na pali ka ganti nga inuvangan ko di doi yan Kampung Bukitas. Ay, daw na kapiso mo. Danjo na pa nga nga o kakyo. Kakaano dati IBC alis kumuko mo na di phone.
0: Ba, katawa dan Doris, paingong, nakongong nga busy ho di tino ni
2: sa iyo. Ya, gano po kya alis.
0: Ba, din ako na.
2: Oo.
0: Ba. Pason Tovi na masadi ti TikTok, masadi mantad di Apok Ginun. Mamason Zo, kadi Apok, kumadi Steven Ginun, Imarta Ginun, do idnamon pangabisa do pengengo dondong suwab di tika di Apok Ginun, pason ketobian tadaw minggu kuma dia zuka. Dari kan okinengo tika hozau, agung-agung kuyuyo kadi Matilda Mojion om lagi sazau tagung om hozau kobasanan hozau uipinita tagadan di Dennis Primus, Minami Sugali, Peter Claudius om lagi di Ben Alexson. Kinengo tokoh.

0: 明日は会うと思います。アパウトにボータラオバイノ、
1: sabi na kung avitin na abal to ni Bo, montok ta daw, bay no? Tinimungan kamuhakan o kono poko hansanon mamuan timpumikot nga nadadi papointahang pamusavan papabu ekonomi om tambahut do kapalintan do mapapantod katundan Sabah. No boss division montili datu Sri Panglima Haji Nor katundan do tayo sa iso pagun patantuan do vinasi tuhun ngavi hohobino tinimungan to kamuhok iadadi mamuan kabuan pagun. Pagkiyonon o kumuhakan ni Sabah na gumompi sondi, miyampay kabahan teknologi om kitoyhan, montok tumaguvang kazuzuvo ekonomi timpumikot kadisido. Pati ang buson na papayang kavashang papayang buhay pangindapuan, ihobi ohud id Sabah. Muntok muna kadung kasunizon bo gizan minso sondi, mamagazat kapopuvan ang papasikap katundan ekonomi pagun. Nabos di kumulubo vazon montili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, hang dino papangkub pangumbosyan kagaganapan om infrastruktur kampay no pionitan lahan kapunikitan vaig om katainan kapalintan inadadi impon kiguno kumakauhanan pangindapuan. Toymon ko Zodo Sabah tapi angazan kamuntilian kahidasan Malaysia KKM o papatonda himangatus o namungapod upisol. Himangatus o mga pad-upisol pangusapan id pagunditi do vuhan ko apod mikot. Nabos di montili konduan kahit asan ng kapagkangan tuhun nga visaba datu Julita Majungki, hang dino kapanguhan do kakuangan pakakalaja kahit asan iahayd no nataguvang do Sabah. Pinosoto na gida sido, pinonsol, papayin kavas gontob, papatindoy, pakakalaja kahit asan id Sabah, vokon dino papaguhi o papapantod scheme incentive, miaga pambalazan incentive wilaya, papayin kavas kasakadungan, pakakalaja pangusapan, ithabus kakadazan om sokid, om nagi papayin buhay, posoyhi, pakalajan i otonong. Komungan Topolokis Community ada di Ponoko Tauntud, kuma pingisaman hintun kakadazan Tagazo kota Kinabalu di BKK, do papabu katundan kakadazan Tagazo otomaw aba om apantod. No boss di mayo kakadazan Tagazo kota Kinabalu, datu Sri Dr. Sabin Samita, community okonopoko kitanggungan do mintong kabakasan om tinomaw. Kakadazan nga nadadi tambahut o papabuzo kapoyhan o papaluput nununu kaumbakan kagaganapan ginumuan. Maso na kaupisan pansakazan lahan JPJ Sabah, papapanaw kapangukaban counter point bida. Paghudan, papohon, kapatutan sa nganu pansakazan diesel, montok manguhan datuhun ginumuan, papapanaw kutainan, papohon, kapatutan pansakazan diesel, montok tuduvan, mga palay budi diesel. Counter point bida dino, papanaw datikid tadaw ko onom om tadaw minggu, ino katimpun mantad ka apat vuhan ko tu, gisom ko duvong padam onom vuhan ko tu, duvong ay buh, duvong padam onom, mantad jam kavahu dong suvab, gisom jam ko himo min sasodop, idhongkod upis JPJ Sabah. Savyavi opodom onom JPJ LAN id patutok pagun om tahu upis JPJ UTC Sabah. Pisosama da kaisan oitan anak-anak istimewa sandakan pais da papain kavas tapipi mo nantuhun magigizon kuma tinumungan i kikagunan pambibida id uvang nino. No boss di manunuat pais kuah Juli montok mamadimpot tuduvan dino minggisom o kaisan da papatonda ping singihan poin bida papampay tina tapa mongingia om tangaba moy do otoy moh o tinimungan no kamoy do tuhun magigizon. Ingka kan ti abal to ni ba mentok tadau bai no ini bada abal na paditingan nuhud di Alicia Michael mentat bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jauti it bos kadazan.
0: Apal Tonibo Tarao Bino.

0: suwaw to mo imo.
1: Jam kabahul tahong pedom hima menit tong suwab ipangunta ko. Tumiyamos ko mahis ginawa, miyampay tako di suni vago tudol. Hanga donzo.

Igana hozo ipinita tagadan di Do Esther Donnie Kim Siong om nagidi Navy Jimmy Hivaino nakatahib om timbo di jam kavaho apat nga padam ona minute ang swat pagunta ko om tumiyamos ka gumamahis kada hivay to binay o pahid matad bay no ko kita ko tipi havanan mimbul sa savan FIFA som vinon iti tinumungan Argentina humavan iti tinumungan Switzerland dadi bah kada di hivay tumonda kyo tumonda da sumang det RTM click taipon na pa iuman na pa sukan plus kita ko di iti api havanan mimbul FIFA som vinon iti dadi kana tumembus mo isti ginawa muntok ngawi tambahot ngawi isang ngizon po nang ida sakit habi na ko sa tambunan kota marudo kota blood idati maso dati na mananom na pay kiva na dati na mananom pay timpo ditik yo kanu kinungot ko hozo matadi Anastanislaus songyan manihaw pay.

Inkanat rin ko nga vin, nga di Zohozo, mata di Philip Mosino, piyang bahu tantavasi, nagawit ako tibo diti, sumok na jam. Jam kavahu, himang pa daman na minit ang swat po gunto ko. Matad po nagi Hozo, di Philip Mosino, di minumupus iti ababazan. Teko iti ko sa himbaan, bos kadazan, dodong suwab diti. Insan po katahodan kumadiyazu, to matad po di jam kaapat, taong po di minit min suwab di bay, no? Do, minikinungaw, di ka sa himbaan, bos kadazan, gisom na tipo diti. Kada hivay, do, taraw suwab, isa ko timpo na jam kaapat, taong po di minit, do, min susuwab. Dadi, mada hivay, to pinay, kyo, apahid matad bay, no? Kakita, tokaw diti, pihawanan, mimbul, dito tinimungan Argentina, humihavan dito Switzerland. Ay ko jam ko si Zamro ng suwab. Dito tonda ko no. Swang ko na at RTM click. Yung mo na po sukan plus. Kakita ko deho. Dari hop boh kya tadi insan pa makampun zo nungki warati bos nahasan po ampus ko do miampai dia zo mantan pa di jam ko enam do dong swab di baino kada ko kada pusang id ginavo kya tapi nai tovi na pa di tabi pibasan mantan daga Elis Marius bye bye kapi semua to ko bagus suwai timpo.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Sarang ahi na pagsukul ang tumanan sa narakan pa avay ma live TikTok sa Bavi FM. Kuha pito ani na pa indirakan ta pa avay ma dua platform ito. Narakan. Jadi sarang ahi na pagsukul ang tuka kami mo. Maraming sik mo ang kaungka pinihan bi. Tentu na MKMC Johnny Mapat. Jadi pamupusiran ta makuha pito. Bahan kumaka ang dua ang ka magsuno. Ada kayo ito ay niya mayroon ta Fazli Lindan. Abisa dua bin artis kisang amuku di Tuhan makapamupusiran kayo lagi eh. Ombo, ombo. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Salah dato kasip tutunun ka poyo kon na pagkonsoy poyo papasukuan ra pantalimaan ra nasuangan ito na kaya niyo kapahanan panampilanan rasakot ang kukulingan rasuang no pakaraja ra majlis dera lahat dato MDLD Menteri Perintah Mahunang Panampahunan Dato Arifin Muhammad Arif Nambala intok pamusaan rasakot ra dera Hinol na panu makasip talingga po na pasi ahimpin intor ra kapahanan sistem panampilanan rasakot Liliwarahin o kementerian kulimanin ang namimis kapiyo na kakasipan na pasila na jawatan na kabahu na kaya niyo accountant ang kukula jawatan na kasip kapiyo konuminsup ang maruang rasuang nupakraja MDLD. Dato Arifin Nambalarah itu pat program jelajah aspirasi menteri KKTP raupis majlis daerah lah datu. Kiyulu sino kaluluan pasingkoto na sawak rintok papasilaan ratindal rasabah Amrayos na pasingkot ra agro panambuluyan ang panambuluyan ondo tinampilanan no ulun kampung. Adun kiulu datu John Hinston Bangkuay nambala, babal hitu alap asuku mayar sungkur no kementerian pantinanaman pangimpaitan amin dasri akan Sabah mafi apasila ratindal ralako at talay amonsoy. Iso nambala rahitu panu program jelajah kebun dapur ra kiulu. Rahukono kampung Tomis Jaya am kampung Tomis Mangi panggi na tutunan intok at atalay raliwin skim panginsupan tindal. Mamar talung juta ringgit pinalair intok at taong nakasail pinalanja ng balor apasingkot ramamar siyam ngopor ralan pantina naman ondo na nakrakaansayan ramamar 2,000 ulun antinanom.
1: Aho hito aring ohmyo nintora Sabah VFM Kasalulan Rahumurut.

Kabajikan am kaluluan no ulun ang impay trayos pasing koton mayra panginsu panuinan ang wasa kasingkatan Pait Malaysia LKIM ra ulun ang impay tra kota Kinabalu. Imbalan Menteri Pantina naman am kauman no akanon Datu Chan Fong Hin Nambala ano mengatu sa nung mengoperam siyam ulun ang impay tra libong no kota Kinabalu nakalap rasuang kalansayan intra panginsupan pinalair no perintah. Kukula ito rahin, no? Panginsupan rakulyamos ang impait limungopor nga ulun na pili bakula kanon rasaratus nga ulun ang panginsupan hahirat kapatayan 1,500 ringgit rawaris. Parinta po no na parayus raloho no diesel akasubsidi sa ringgit unumopram limo nga usin na ulun ang impait mayar jinis no bot ang suang no umas nalap nilo. Iso ng balara ito raliwos no nang impuas ra majlis pasindanganan madani ang bayara ulun ang impait kota Kinabalu ra kota Kinabalu. Rahu no payo pamahuangan ang bal ra intok pamululuran ra umas no pangimpaitan ang pait tuna ra kampung Kabagu sa Sepanggar rayus tutunon. Kono patatalay para lanon babalhin no tamimison rulio kono ngaplay ra peruntukan into ra prenta persekutuan. Insub kepimpinan ang pencapaian no toko into ra inasalin no tayar rinamay rapat nun anugrah gemilang Maju Jaya 2026. Program ino na malulura ulo ng ngapura anugrah intoratikop nun pamahunan ang peringkat na salinut pamahunan kung nangin suat ra insup nilo ra nasuangan. Pengurusi penganjur Datu Paduka Rehan Rahim Nambala anugrah ino na patandul rengkoto nilo sumuku rakan sayan. Ukula intora anugrah pinasuku yohino anugrah toko ungkuyon amruandu gemilang Maju Jaya kepimpinan Ruandu Perdana Amusahawan Cemerlang iso nambala rahitu rah kota Kinabalu. Majlis ino inim puas nu andu nu ketua menteri Datu Sri Panglima Datu Julia Salak. Program ratema no Maju Jaya lako papirot rapahin supan angin suat ra kecemerlangan amasauk ratilu onsoi ratu wahu. Rimbai-rimbai ri Al-Haram Datu Sudirman Haji Arsyad Petandulon mayara pahilian bintang universe pencarian bintang Sudirman 2.0. Program pinaralan no UMS asauk ra intok no bakat-bakat amulok aparimbay anduli ra rimbay no maririmbay hino. Pangara program John Albert Jud Nambala suahinto ra huyum ra bakat nakabahu program itu pono marandan ra rimbay-rimbay ri Al-Haram Datu Sudirman rayus atutun no tu wahu. Itu poyo napaintalang ra kaluluan no mahasiswa paralan ra program mayo am minsup apatandul ra warisan no music pamahunan. Intok kasaan alap ri Muhammad Safizan Idmun amintok karuo i Petrova Catherine Justin. Ilo asaw ra wakil no UMS ahili ra pahilian bintang Sudirman peringkat IPTA ra Kuala Lumpur ra bulan ka operam duo hitu. Peperno poyo rulio ku aho ra kasih bonsoi. Malaysia apakot huang ahinsup analingga pura Kinabalu karamalan nu angin sumailin tara panggaitan nu pamahunan. Ulunan nampakuan rapandai kasip kapoyo patra kasingkatan belanja nu baya. Ini nopo pernu au nu pamahunan tara sabah WFM kasalulan rahumurut. Aho ini liga nu masalah hori Alicia Michael. Salam Malaysia Madani.

Pati. O ba ba kayo nila ito do rimbay? Kano na rin ngom yun ba ba kakay no rimbay? Hinto ri Paulinus Alicius alias Mala. Rimbay kasara ito li. Rimbay nila guguangon ra sumimpong. Am tungkol ko na rimbay ni Sharudin. Ang pakot rimbay ni kalanan ra kandoy lumayaw. Kano na ngayon tara jam katulu. Apan nga po ram do nga minit ra londom. Apan ikuan na nga. Kano pahaga-pahaga. Kano kalupan ng kano pahaga-pahaga. Lain na nyar live pa Facebook. Mayra page. Mayra sama BFM. Sini ako na ito. McLoy Mizol Andang. Kansan na London. Julius Wong Wong kano. Kansan na London di jam sa Rasava BFM. Paning kodangan onsay. Lakon no. Ya paning kodangan sa olir yun. Amra suruh pahaga-pahaga takas sinumimpung. Inaya live TikTok mai. Rasava BFM. Heno isu. Kansan na London. Rakon no DJ. Paning kodangan. Amiju kansan na London riun DJ. Amkawin urang-arangan. Rakon no paning kodangan. Ampe itu MM Sok. Theodora Raymond. Ingalan no TikTok na to kansan London DJ kan onsoy paling kurangan onsoy yang misulin onsoy kansan London lakon no middle judge onsoy DJ kan no ampe tu pa kata kai dila dil kansan London DJ kan no ara into ra sepitang kan no paling kuanenyan dila dil into ra sepitang kan kini ramon maya ratu malimbay ramon kasalan no nomor teno maya ra live TikTok maya rasa ba BF. Ya babakan napo ra jam ka tulu limo ngoporam rondo nga minit napo. Kau rais kana kaya napo ra azani syakra libung ngoko tekina balo. Mintok-intok ahon do no. Nino rais napo ra pong napo duo rimbai kono ringon mitu. Rimbai ka sana rimbai ntor silibin Bugis. Rimbai ninggalan ra kalo makulau guang kutu. Amsu no rimbai rim Rosario Bianis. Rimbai ninggalan ra tangin huang.

0: Paring ko na ngam.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
3: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring ko nangan maluay tojo rakun. Ulun onda monsoy ama pasau guang. Maluay mindaku paring ko nangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring ko nangan. Kabalura indangan no sanganu.
8: Allahu.

0: Maniru ku angku tuming.
1: Ai, kulokulut. Pinukan ku kirimimi.
0: Salah kagini oming. Aku angku tuga. Kondok menepan dia anda raguti. Magalawu aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takauti.
1: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painuna hondo bansa. Uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Asindangan ponam kakula. Tiap ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
0: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora yola laing.
1: Alap po nga ilo no wason kulut. Mindaho koyak nga rarahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, mohon sa'yo ginyaming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to raklas mangila raragot akaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansap. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lando.
1: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

kailo konangku mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan sebagai priest walk napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu kaparagatan diti napo nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan labi o tapot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi kasimbanan dit o sanong apurimanan sarad awonsoy pipiro priest walk id suang seminggu.

Katalo na hapa na tulani katoron tikito na po katalampiang balutan sa pabagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon di mila dumayan, mabisunan ta sanong, ang taribad o tumbayan di ka, lalabi na seratulon suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinarohakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piang malut. Na tamalo na po, nga iyalo dit asamok id kinawa ang kitangguang tagaya id salam manuridong isay takaw id timpuniti. Kung sigo mantad kulubukan no, sabagit tamalot na sarang. Tabit terapya balutan sa pawagunan mantad RTM, teman setia anda.

Ya, isu sinding lai da kada arau manduli manta di Justin Lusa. Kadi Halimah Dasim kangam nakopyo ilot sinding ka ogum osro dit amo naghampot kalihu kalihuan pod ogum osro i osro dit amo naghampot da karaja tadaw bayno ka komendot nuridi nakalihis kanto sinding di tabinay di Julius Lusa ditino ponsi ko dia tabinay Halimah. Kadi Maria Lupok asaro kumagya hit sumakay ragus karabaw di gulupo korongo di lo sinding ka. Ya kamiendot sinding dat laid ka tabinay Maria kamiendot nuridi pinapoguli kahandaman teko kasarahan di laid ponsi ko dia tabinay Maria Lupok. Amba kumano kayo adit haradati sining datalaid iturun hapadan dit arayan na kayo makinangaw ngamilad ano di man napapasurata at tajok sining di umbalan ko dat magihom anong hara nga kauniko nung aysa nga siyaw amo agigina madam na ikaw iti sining na sumusot manta di Datu John Gaisah iti son sumido kanitika na kinangatakaw.

Itu punya kau sini mantan di Billy Gatong. Angeline po, Angeline pilihan ku kah. Di sana nga natutuang kumah di Kinga Randy Angeline. Ya pun sikaw kumado kay Judith mamaso datu manu diti kasalimbahan ato ko om Aiso at Nuridi pamalahawan da telepon dit man au kabo antok datutuang datu mana diti nga poponi aku na po diti sinding-sinding kalangadan harap diti sinding dito karohian da kayo makinangaw lalabi na sinding dito kalangadan amilaman da kayo po surato may diti WhatsApp.

ruang komen di TikTok Sabah FM. Ya pun si kau amu agigina aku masuk kodung dokayu kuma ditidati keselimbahan nung akan kayati nga isay pamanak kodung. Iya. Matamina kau sinding na sumusuhut isa sinding na lain. Aman tadi Maurice Awit iti joget magangat manari. Kano? Kinoho to kau.

Yang kapisanang ano to tong kumanda ito pinay Condopius alumis ko pia sinding-sinding dit pinaw nito tuang natabay no makyuni sinding dit tiagak biligatong Angeline Pilian ko ka nakaunih ko ng sinding ditino alam sa nandat nalihis ka tapi na ikondupius nakarangaw sinding man tadi tongo tiagak biligatong ditino di bata pinay ko tabay na diti jam ko po datalo na pada maturo minit ada tatuang amyampay to ko diti nuridi makinangaw diti sinding-sinding dat kalangadan. Hamba dati haras sinding kalangadan dit karohian da kayo ngamila man da kayo pa surato maya diti ruang komen diti Facebook ruang komen diti TikTok nagi iti WhatsApp sa Bahavi FM ba iti sinding na sumusot tabi na ikaw isa sinding kalangadan manta di tabi na Akimin Baranting iti Katumbaya ay nodoho kaditi kanaw kinong hoto ko

Yeah, kapisa na nga natutuwa ang kumadya Clarence Wong. Mokyuni sinding di Joen Jerome ina tagak piupusan. Man ko parang ngahay ko matayin sa na ito Pinay Om Tambalut. Lalabi na ko piyo iorok yan. Aditi sinding am kumanag di Tambalut it naruban ko. Koswabo, di ba no? Iloid, Gereja San Thomas Kapayan, kumuyan ko i Mariana Kaysun. Lansan alihis ginawadok o yu sara korongaw diti sinding. Iya, ponsi ko dia tepinai Clarence Wong, tabi Malaysia Madani karo diti. Ponsi ko dia tepinai Clarence Wong. Iya. Iti sumusuhut manta di Florida Losobam Laurentius kepisanangan tetuang kadaw diti. Ponsi ko dia isalo Florida. Andulin kapisanangan nata tuong kumadia andulin am kumano kayo dit kakal pamakinang o ditika sa limbana to ko aba sining manta di Juanis mantahan iti sosol ko poimpasi kaditika no kinang hot to ko.

Pon si ko kumado kayo hadit akakalpo makinangaw dito ka sa limbahan na to ko antok dat abayan na dito kumado to odok kayo dito pa yung karadya pon si ko tumasa dito ako maradya nga ko siwat makinangaw dito ka sa limbahan na to ko nanuhit labi kiguno kumado kayo iti ladlabos to pagun pon si ko tumamaso naging makinangaw dito ka sa limbahan na to ko. Kapisa na nga natutuwang kumadiya, Kelsey Kel, Saini Lina Jakat. Kapisa na nga natutuwang kumadi tinin, Sylvia, am nagikuma, Adi Rosia ka. Aya, konsikahan amo agigina kumadiya, Saini Lina. Batam na ikaw sinding man tadi, Jessie Caroline Robert Lang, Nuh Minsodo. Kaya na, kinangatakaw.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na utagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapunamunam, gisam doon hapunam apat taon, labi doon hapunam lima pihatus, kutagwang hagak pamusarahan, masirasi am kamurungan. Labid kararasi, talun hapunam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po ang masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan, git kigunod tagwangan ko piyo. Nung kapuriman ko, ahagak po masarahan, masirasi, teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panong kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, ang pakar kalidasan po mumusaraw.

Yeah, kapisanangan na totoong nagi ko Maria Maria Juhan. Kadi Maria Juhan, kapisanangan totoong kumadi Irene B. Majil, tabi piwabasan kumadiya. Nagi kumadi Corina Matiasan, kapisanangan totoong tadaw Minggu. Mayampay piwabasan barakat ogumo kumadiya. Kadi tabinay Maria Juhan. Iti aman tadi tabinay Dawlin Gudak, kapisanangan na totoong tabinay. Kumadi tito yung sanan tambalot makikinaw sa Babe FM. Siyadop ako na di pa malagat-lagat kadita Pinay Dawlin. Ya paun si kaw niya at Pinay Dawlin. Matapin ay kaw iti sinding na sumusuhot amanta di Tonio Petrus tumangkabo ginawa. Kaino, ginawa to kaw.

Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagai breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinandit osanong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, serad awonsoy pipiro breeze walk, id suang seminggu.

Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pidato mod it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah. Magantag kasalaan talip piulitan miagal kapunjulikan ng padaludupan. Mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau. Maningalig magigian ng sektor katambuluyan o economy. E zone, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapad mapat kilometer, papahampit hapad watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.scom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna pa nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sbagit magigiyon nga milad sumiliw matok om talingo diolo. Maruputa tababayan dit aw osonong iponong kawigan saba kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayalat whatsapp kusung isa iso anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapadamanam, gisam doon hapadam apat taon, labi doon hapadam lima pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi kamurungan. Labi kararasi, talun hapadam talu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paong masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamasarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumasaraw.

Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahura-hura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Senaman balon sumhut ay kangrinan ko sa mga reta kao masalok maligag pamagungan am inan. Tayartu into la limo suku mo parang tulung ambilor senaman ondo matimpok nakasimpung noyo, langkuli, spot. Magisimbul mo ipagalira bulur kapom hay kingkia o babaya rarangarangan sa kurang-kurang no ondo mo por ngaminit pogonong oro. Tayartu into la mo parang balu ngambilor mabulin mong pabanat at tulang mayarakan daran ruinan sa kurang-kurang no matus limo mo por ngaminit sa minggu.

0: Ida, ano yung tarong mo niya?
1: Ay, ako ko ito po hino, Jamil. Intura oras sungoy no, inoy pa matira sakot maito.
0: Uy, matira sakot, ta sungoy ka muki?
1: Iya, wali po pati nila sungoy to, apasi pa, sira pa mahuangan ko. Alam po akay no ang kalikalira luang pamatiran rasakot to.
0: Ida, ida, wangu nga liha, nasuang po na po sakot patirin na sungoy takano, karamul ko rahin no. Aun bahu na po intok taka ariyu, ampupu, ang mga lapra sungoy numon.
1: Iyaw kan?

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby point tunu
1: kinamo isikoy dai sapa BFM sa himbahan boss kadasan noy ko tinasi oswao tumaymo.

0: Tangkos!
1: Pakinanguno, do ko sa himbahan, Boss Kadazan.
2: Inay! Inay! Oo, inay!
3: Ano, ayasang?
2: Kinango, pagiha radio mo sa himo babay na naikot kahis ka za. Iyohozo hahayid mo, kaysa samo ng kahangan, tamon. So, kung itinuwi, kinango, may?
3: Oo, no, bossang. Kati, lamo mata ko. Nga, ay, sir, damiagad iha o mo, rayid ko sa himbahan sa fay. Iiti, na rayid ko sa himbahan, Boss Kadazan, kibari ho. Doi kiya.

0: Beng, oh Beng, uhana di no, ta. Dumadi kena di datuhun spot tu, kibasan spot, kikasut spot pewagu.
1: Aku bakulu, maya aku napa pingkondok-kondok beriti.
0: Dada, hisap ke pewagu nak kau nami.
1: Oko ni ko, ke pewagu beriti kulut. hai dada mono nopo do tuhuk, timpo beriti, nemangan ku no tuhuk beriti. Gina kau dong menau hakon, kamu taga itu, ming kondo. Maka no tanu doh, kana?
0: Alah, ming, biyo, may titinanku. O sikap na ozan nung ming kondo. Nung membakas pa sa ikinay sanan hami, memukabun, menanam kinatuan, nga, so kung mangusat tinan, nagi boy, kahabus po tumos.
1: Nung ingkada, nga amu, nung mangantuhok ko,
0: ay,
1: tayo no inumono din no, inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, Piyo ginumo. Kumunihan ko ni. Ah, totopot na po din no, nga sa tangasikang na pumain ng kulod.
0: Nakuwang ko na hindi iti, Ming. Ah, bah, ginumo no.
1: Ano mo nga? Ah, tadan na po.
0: Ay, nakuwago.
1: Kumama na po, May.
0: Ati.
1: Amo po yun no. Mahandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na damo tumano dogo.
0: Oy, ha, di na suvab teko, suvab ino. Bah, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na ginoto, dupo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumano diyaw.
1: Isay po bago, si Mimi no. Pinganda naman doho, ikot simpangi.
0: Eh, bingin ka na pa nga ina doon sopo. Iso nga tumano.
1: Kano ka ba, kano, kusao zikoy.
2: Kosa himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot, Vinasi.

Gabay no jam konom dongo suvabid pagunta ko kopi vosian dongo suvab de breko ngavi. Kopi vosian bagudo tumi hombus makin ngoro ko sa himban bos kadazan om tadau bay no me bay ko guys out Dennis Primus. Gisom jam ko si zam dongo suvab tadau ko iso. Kapadam tahu tadau tako na dai buhan ko tu taun duwang ibu duwang padam onom. Ano bali eso? Ansa na vasi oki na posikan da dongo suvab tadau ko iso diti. Ampain taun da no da tumaguvang da isok pabagu kosibatanin noikot binasi pinatak da minamangun kumada toko om kotohwadan da au gigi na kazanam kabuntugan kumadi sido noik kasahimban bos kadazan da tadaw diti om tadaw ko iso tantu na bagya mamohis diazu om kibada kupayhan na kita ngadibo. Kono ko tambahut dia zuh tapi naik kong awi gisom da jam ko sizam dong suvab da tadaw maino. Mia gato may mo jam ko nam taong pad minit ko ngako da balid pogun. Amid timpu paghuhi da oi kat timpu dino. Magkinawat ko da hozo kadazan. Tanto na ko sa tu iiti no. Iiso na id pamagunan bos kadazan. Mau na haid mantad baino popotonda zo te ko tumonda ko de mamason baza do Facebook potay WhatsApp om nagi iti a TikTok tumiyang musti ko sa himban bos kadazan tapi nai ko pati musan ko ako sa himban to ko diti umakinangaw da hazo Juliana Andreas Cindy nung kapakay.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Damay no jam ko no mapunong vahu minit dong suvabid pagunta ko. Nong odi su hozo di tino di man tadi popo pagudina Francis, Dato Francis Landong. Minan impun panaki do hozo dong suvabid timu jam ko no mi Juliana Andreas. Kopi vosian day tindahanon tapi day kungabi day nombo ko no poy timpu di ti. Masa papapanaw kulita ay ngongo pagod na radio ko sa himbahan bos kadazan panakatambaho di azo katawadan jam ko nam tong pad minit ko ngongo ko na balit pagun tuhuda abala pang aming gisom o Malaysia papapakas hang monguhan hisun dumapas pivohitan kobasan ko pamagunan tabah kigunoh papakasan tumaguvang kabalanjan ko po season ang audio sa balpain pano na tino. Hozo joget pano ka pamahis di azo nga si bato ko pa papaw ni. Hozo di asasanan. Opian ko na po, Katie Waritus.

Opion ko na po ka di Ketty Waritus na may na jam ko nam lumong lumong 4 minute doon sa Fabid Pogun Toko Tanto kiva on si ko ginavo to nakahantoy ipihi daw da i maza FIFA World Cup doon ngay buon lumong lumong onong San po uhito di kanya nazo pinihavanan diti Argentina Switzerland yang pain hantoy da tahu tumpos da Argentina natumpos da isa mantan Switzerland sino tanan di kanya lagi Norway mini bontoh yang pain da England nah da England Norway natumpos nuvo na husian isa tumpos biatan da Spain Belgium nuvo tumpos da Spain nah natumpos da isa da Belgium tentu aduai na fe kondi tabinai di abanan do penantaban sepalu penantaban na penadi nga ipihatan na France Spain ipihatan na England Argentina FRA mihapan na ESP tanto da kiba di oswaban da mentu da mintong di kosedap di kenyam bah no bono popihi dia zo tapnai tanto da kepenak da onsikan katanud da mintong kapulakis kapasikan kapulakis satinan dia kada spot lagi tu here na onsikan kuma ngabidi nakahantoy ipihi dia zo mabuzo ko iti joget sengyan kiba kalamazan, Hayden Hansan and Swimming.

Manan sando nalamazan ko na kongo do hozo di tino di tapne ko ngabis hozo joget tadi itu tumod ako pada mohis so on hide kongo ko da balade pogon

0: kinahanglan kuma tuhon magigizan kinaisanan dina. Vokon dina na po nga kampay paguhudan kino Juan Tongokodaw o mahal kokwangan pakakalaja it council uvang lahadatu MDLD. Nabos di Montili kapalintan kinaisanan ang pumuhaminan Datu Arifin Muhammad Arif kompasan hivang pamunsan si Zamut Sandad it uvang diho nga napanu na di gozo. Papadadi vo kon panginaman tagazoy kiguno da uhanon ta sikap muntok umivad kakasan kalalahan na paguhudan kino Juan Tongokodaw. Namot diho muntok manguhan ahal kokwangan pakakalajaid MDLD sangyan dokumentilian o kapokyonuan sainigon dokumentilian o kapokyonuan papaimbuhay pakakalajan kababago kampay accountant o nagipipyo pakalajan igunon ta sikap. Ino montok pavakas binakas kalaja MDLD idabaino kiva atus bahong punam bahu pakakalaja natubungan ni Datu Arifin do kapabalan da idababazan dumot pamusavan mentili KKTP in upis council uvang lahadatu. Kiulo kikosibatan dumadi sabagi koizonon tagazo kapabusan pay tidong id sabah miampay papadadi sunsuzon kotundan agro kotambuhuzan om kotambuhuzan mimpaw tuhun magigizon. Nabos di Adun Kilo Datu Joniston Bangkway o tuhok o kasibatan diho mazak sa kondungan kumantilian pamutanaman panginsanan om pamunan takanon sabah mafi na manunda tanampay tidong miampay hobi inuhud om kanumunang kiyahi. Pinabos is day tiday na babazan dumot kabundapuan it Kilo. Tumano di sino pipio kinoizanon kampain kampung Tomis Jaya om kampung Tomis Mangipangi na itutunan no na montok pamusavan in Sibo Scheme sa kaday pay tidong. Sa magtahulizong ligit pinobi mantad po dito nakatahib montok panadan o mangumbasi sa mok sisangopod lahan pamuta naman imana konalan sa mok duvo ngavi duvo ngaybo mabubuvat. Abalitis mo himbo mantad Saba VFM kosahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Katundunan om asil kohobusan mangingin sada patiamuson na paingkavason. Mazakapatakan sa kaday kotinanan kabuon sada Malaysia LKIM kuma mangingin sada ngavi itkota kinabalu. Nabos di kumaduwa mantili pumunta naman ng kaganapan takanon Datu Chan Fong Hin sa ginumuon ng ngatus o ng padamsiza mangingin sa daid kinaisanon diho na kotay mo kaunalan mantad magisusuvay hang kapalintan. Vokon nino na po nga sa kaday kakamot mangin sa da kumahimongopod mangingin sa da na pihi. Bakul takanon kumaopod tuhun om nagi sa kaday minidu pogun sa ginumu sa ibuhimangatus linggit kumawalis mangingin sa da. Patiamusan na gina kapalintan o panakan tumaw diesel ki subsidy kuma mangingin sa da dahid hogo sa linggit o nang mapadamimosin sa lita. Mozo kuma kavobut o nangangazan papatinda asil panginsadan. Natubungan ni sino na kapabalan di kahapas pinapatimpun na babazan Ramah Mesra Madani miyampay mangingin sa da kota kinabalu id kota kinabalu. Dahid timpun niho na boss ni sino atag katundan ko iso nun patindahan asil nindatan om sada tuna id kampung Kabagu sa Panggar kakal mandat ko pa'y maganan kinaiso nun om nagipanayzukan kabasa gunon paguhu pamusavan montok kapamalazan kapalimintan pisampuvan. Sa kaday ko po mu anan om todimpatan hundu mantad magisusvay kaganan tinandak maza ko po ang kapanga gamilang majujaya duwang aybu duwang podam onom. Ababazan diyo na ko po nimong manonoy mo ga mantad po totongkop Malaysia om nasatan sa pamagunan sabagi ko po'y maganan ninggisaman om vaza diho kumatuhon magigizon. Nabos di panikon mga zu Datu Paduka Rehan Rahim ga ipinatak mga katponogi susuzan pingisaman kahubukan om katabazan id sambahik tikid nangangazan. Vokon nga nakomoy kampay ga hundu kakusazan om konduan gamilang majujaya kapamuanan konduan perdana om mangingindapu nakomu. Pinabos si sila diti doin ababazan nakomoy ipinoy magon di sinavan di Boson Montili Datu Sri Panglima Datu Julia Salag id Kota Kinabalu.

Ababasan ki tema Maju Jaya diho na dadi impon pisakadazan magisusuvay bogizan momohogo nangangazan tapasi om papatanom pemusavan kuma sinakagon tamuhok. Hozo ngawi dihuhu mozo tongotiagak Datu Sudirman Haji Arsyad kakal ondom na sinakagon tamuhok. Mazak koponjulan Bintang Universe pagiuman tembituan Sudirman 2.ISO ababazan nazu da UMS diho na dadi impon kabahan ngawi tamuhok papakita mahik hozo da huhu mozo haid pagun na kamoy. Na bos di patunod ababazan John Albert Jude piboyan diho kon ka mangimuhay kabahan tomod nga kituduvan papatanto hozo ngawi di tongotiagak Sudirman katihamus da ondom da sinakagon bayno diti. Na tubungan ni sino da RTM na ababazan diho id UMS. Na bos ni sino, kaponjulan ababazan diho tahang nagi binakas na makiki na bos papapanaw ababazan tagazo diho subay ko manakaday kumahang mga katungkusan to ni Zon Pogun. Pibayan diho nahantoy ni Muhammad Safizan Edmund o Limbaw Kaiso namot i Petrova Katrina Justin Limbaw Kaduvo. Hansanon panogi siyo do UMS kumain pibayan pagyuman tambituan Sudirman na sa tan IPTA id Kuala Lumpur doid Wuhan ko panamduvo diti. Id pamupusan kinongo sa pabago iti tuhod abal. Minggisom a Malaysia papawakas hang monguhan hisun dumapas pivohitan. Kobasan ko pamagunan tabah kiguna pabakason tumaguvang kabalanjan ko pasizon. Ingkakaniti abal mantan Sabah VFM Nuhudi Alicia Michael mantan bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Juliana Andreas Doid Bos Kadazan tabi Malaysia Madani.

Tapi naik kong avi kiva diti isa ko paihan suang hamin na tay maragay o miti na po nga namit dagay manta di Francis Totu da manta di kampung Boliga Kolopis Pinampang. Papayho dom ni dupogun i Alfred Totu Mataling di jam kapadam duvo 22 minit min susubab di tanaw minggu konyab kapadam duvo buhan diti katu na daya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantano do kaya daniti manu di dapapaiho di Yakub Haji Samson id Kuala Lumpur, Audrey N. George id Miri Sarawak, paganakan majanap di namunopo da pangizon om santab topinay walis om kinovangan nagingawi di sadu tayko id samok. Tuwasa ko natinan di itong atiagak Alfred Totu Mataling do tadaw suvab, tadaw kaduvo, ko po na mapatbuhan iti katu idkabangan Pinokus, Kampung Kolopis Pinampang. Nga po di no, ovitan pahay datinan di itong atiagak dadaya idpanamasangan Santi Teresa of the Child Jesus, Kampung Tinday Kolopis Pinampang do jam ko opod dongo suvab. Suguta ko wago. Kapayhan suang hamin na paditi nga namit mantadi Francis Totu na mantad Kampung Boliga Kolopis Pinampang. Papayho do minidupogun i Alfred Totu Mataling di jam kapadam duvo 22 minit min susubab di konyab tadaw minggu kapadam duvo buhan iti katu na dayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso, Kota Kinabalu. Mantano na kaya daniti manu papayho di Yakub Haji Samson id Kuala Lumpur, Audrey N. George id Miri Sarawak, paganakan majanap dahil na muna po do paigison om santap tapinay walis om kinovangan nagingawi dahil sadu teko id samok. Tuwas ako natinan di itong atiagak Alfred Totu Mataling do tadaw suvab tadaw kaduvo ko po na mapatbuhan iti katu id kabangan Pinokus, Kampung Kolopis Pinampang. Nga pagudino vitan pahayd tinan dito nga tiagak da id panamazangan Santi Teresa of the Child Jesus, Kampung Tinday Kolopis Pinampang no jam ko opod no nga suvab. Ingkakaday ti isa ko paihan no suang hamin.

Tabinay ko nga vid pasun ko iadan mantada guide ko sa himban boss kadasan mo tok pagkanakan ni nakotaguvang timpu ko iadan diti siyaw na.

Tapi naik kong api kibana di aukan dado mi bonto iti piawanan sa savan sa pamagunan mimbul kiva di mumihi do tatap England bah kadi Alicious mas ada TikTok kopi mas yan ng usubab nga vi sa viavi ay maso da tumanod magkino oh James Sham na pa nga anangan mumihi da Argentina mi bonto do England Eros nga ingka nagi ingko kay Ziao. Ingko po iti antakan natadaw ko to ho kapada mimo buhan iti ko to ibiyatan na Francis om Spanyol jam ko to ho min susubam tadaw ka apat kapada manambuhan ko to England om mihavan mibonto da Argentina jam ko to ho da min susubam nagi Shane Jesper mamihi da France dati ka wow iba pihi dai suang ginavo nakada hosoko sinduo dai ginavo kyo hosohon peritinga di Rosario Nini Omi Hedi Venisa Maruning kinawa toko

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kong abi katawadan na masa maginangaw ko sa imban, boss, kadazan diti. Niyampay, do papayo ng abi, do kanangan daw, o tinimungan mimbul sa kadungan daw, do id panantaban. Diba, di mo boss, do kasung panantaban o France, om England. Nga, kadahivay Argentina, avakas nagi kani, om Spanyol, monehan. Tigo gido iaw na intutunan om i o kahantoy. Pengko pa indadon timpulino do tadaw katahu diti kapada mimo buhan diti om ko pada manam buhan diti punogi tadaw kaapat nga min susu vab jam katahu. Mantudaw ko. Logo na po nga Argentina DJ kadi Jimmy Sol Julius. Bah no ko tu pay miso tapi na nga wit diti kada ada pay miso nga sundung patu da pay miso nga id genavo di zo si Simba ansan na his ginavo sundung pay miso zo kiwaan nga nga zo diti bo Alicius Majilis oh sang nga zo diti kinamata ko

0: Tapi aku kami nong audio Zuhozo di Tino di mentadi Clarys Sipanol. Ia itana uha no piduvan. Dabai no jam kau tu dua ngopodam si jam kau habi do 2 minit po 2 second. Moy day jam kau tu tak empat minit. Dari petiang pusan ku nadi.
1: Pakin nong no hozo di tahun wahu ngapadan.
0: Iya no wahu ngapadan. Aw nahad mantad bay na ang audio zoo.

0: Hazardin Morin Lajangang Nasinduahan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tapi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Kabinay ko nga binong audio zoo tahu hozo na kapaguhuli tino di na no tip iton bahong nga padan. Kiba po timpo ba diti? Anaw po? Gisam jam ka baho kong ako na hozo no tip iton bahong nga padan. Hozo nga binitanto na po na kahahangad kasi ako ni tapinay aso di anini po amuhok po. Ay na mo na hozo nga biditi api ang ngongo with timpo di yampay mo bobos kadazan di kiba na di na nakapinsin nung isaw sandi o aso ku hozo nga biditi o ngo antok timpo di ay timpo pangamatan pay sasadop to antok timpo di kasayimban bos kadazan jam kohimo min sasadop jam ka apat tahong upadbinit na tumimpon isang jam ko onom ang kiva insan timpo tumimpon na jam ko duwa min sasadop tanto na kahahangad gani tapinay bapati ang buson ko bagum yan pa'y hozo di trezahan id ka po season diti o gumuka om sutanan di James Yami kahangadan ko bah kinangot ako hozo diti.